eyan wa e guess kini kan na ah fun nfani eyin to je pe o to jo meji o to jo meta lori oju opo Facebook o ti splash FM mo mo pe tin wa nbe yen bam bam eyin te ti wa nbe yen mo ki yin jare mo gba fun yin eyin kan sha te splash FM 105.5 Ibadan e wo live bayi ni e ri mi kedere mo de seyin lorun laaji yi ajo ma po to ma kini awon arabo mo jona se ere awon ilu ti mo ba sa ajo ko si ilu ti

ntin ba ti jo loju yin ilu ti mo ba ti jo e je kin ri owo yin e kan te Splash FM 105.5 Ibadan beni eyin e kan fi Ibadan se mo kiyin aku amoju ba ara wa eh yan ko ti mo ba ri yin oni ma mo nkan ti oni ma mo nkan te type eh eh so eh e se kini o e je kin ri yin e je kin rowo yin e je kin rowo yin oju oni si wa lagbara oba mi oke a laborun leto eto ni a laborun ah eh eh e se e je kin tun se bi ele mo nbo

0: When it comes to 99.9% hygiene, you can be sure with TuSure. Manufactured by Summit Household Solutions Limited, the TuSure range is available nationwide.
1: Be sure with TuSure.
2: Tunde, oh, ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi odo rara be ti anti sade ma n po fun wa.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni ki lo de to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O kun fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi n po ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o, ko won rara. Iye ko na ni pelu awon miliki mi. Ra àpò mílìkì 120 gram, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni.
5: Olandia Full Cream Ever 120 gram, ra wàrà tó kún, adùn tó yàtọ̀ ní iye tó tọ́, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni. Yan Olandia Full Cream Ever, kò sì máa lọ síwájú pẹ̀lú agbára wàrà màlúù.
6: Is it okay to make

0: miracles hour. Agbara by soja lagbara. Soko fushan ati sheyanu lala. Featuring salvation, ibala, healing, iwosan, deliverance, itusile, and breakthrough on abayo. The apostolic visitation to Germany. Nili soji to ma wayelo jo Monday, November 16, Odui 2026. Bere lagu mamirole. Venue, Christ Faith Tabernacle, Alt Moabit 82, postcode 10555. Eiti Canada. Isojima Wayne Wesley Hall, 69, Milvan Drive, North York, Vince and Milvan, Toronto, Ontario, M1L1YB. Isojima Wayne Lodge Friday, November 20, 2026. Agume Firole, Obadojo Sunday, 22nd of November 2026. Agume Tausson, Isojima Bere Lodge, Unibali Dragbani, His Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Baba Shebioba. Testimony Renda Juo, Jesu Mleti Vejeka Jokpa Denibe. Announcer, Seed of Christ Golden Church, Land of Reality Worldwide.
1: Hey, Omara Anuba.
2: Oh, hey!
1: Oni lojo anu, somi rem belowo re, loru ko Jesu ora anuba.
2: Amen!
1: Muni lora anuba.
2: Amen!
1: Anu ma de.
2: Amen!
1: Anu ma de.
2: Amen!
1: Ninu omi, ala balubu, ninu eja jona wa, anu lo gbejade, loru ko Jesu ora anuba.
2: Amen!
1: Ninu e wa ba, anu gbejade.
2: Amen!
1: Anu gbe jade.
2: Amen.
1: Mo fi se boti ile igbagbe lo wa. Anu lo ran lowo. Loruko Jesu ora anuba.
2: Amen.
1: Oh my God. Ora anuba.
2: Amen.
1: Ora anuba.
2: Amen.
1: Ora anuba.
2: Amen.
1: Ora anuba.
2: Amen.
1: Ageju David wa. Anu lo wari nbe. Awon egbe re nbe le. O to wa loko only le kwa nu sifo. Ene kan gba mi sa. Mo so tele o ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: O ma ra anuba.
2: Amen.
1: Eteru nbe leti omi. Oko re nikan ko lo wa nbe. But oko re Jesu wo. Ojo na ra anuba ni. So nikan lo wa nbe ni. Ene kan gba mi sa. Loruko Jesu o ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: O ti ra anuba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: So pe Oluwa.
2: Oluwa.
1: Ja ra anuba.
2: Ja ra anuba.
1: Laarin awon eyan.
2: Laarin awon
1: eyan. Ja no wa mi ri.
2: Oluwa.
1: E sile ko anu fun mi.
2: E sile ko anu.
1: Loruko Jesu ya lo ra anuba.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan loruko Jesu otira anuba.
2: Amen.
1: Anu wa ori.
2: Amen.
1: Anu wa ori.
2: Amen.
1: Anu ti wa ori.
2: Amen.
1: Anu ti wa ori.
2: Amen.
1: Anu ti wa ori.
2: Amen.
1: Loni Wednesday to ba ti de Gbaremu Idiobi so pe lo Sebi Oba ko se ti o mo be so ba de ti do re meji agugu so pe se bi oba won a gbe e de be o ko fe ma wa nbe fun special program ti o ne o se pataki o mi ti mo ni ko gbe dani a fe fi bere fun anu ma gbagbe awe ati adua ti oluwa wi pe ka gba ni o ni ka fi bere fun anu anu lo de se loruko Jesu o ma ra anu gba ni opolopo Thursday ati Sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba gbadura loruko Jesu anu ma wa ori.
2: Amen.
1: Anu ma wa ori.
2: Amen.
1: Anu ma wa ori.
2: Amen.
1: Anu ma wa ori.
2: Amen.
1: Anu lo le se anu lo le se loruko Jesu lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: Lora anu gba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus. So pe mara anu gba.
2: Mara anu gba.
1: So pe mara anu gba.
2: Mara anu gba.
1: Ka tu tesuaju ba nso fe tu wa legbe pe onilo woli
2: onilo woli
1: awon ikorita kan ma nde to ma ni agbara to a pe ko sona ma waju ko sona leyin legbe ko sona legbe mejeji ko sona o wa mo pe kila wa se a ma sele be mo so ti odokunrin kan du sele ni Canada aso ni jo Monday mama yen ele so fun mi pe omo ti wa ni Libya ni itimole o wa ni Libya ni itimole rube mo ma npe ni oju olomo oto kini mo pe oju olomo oto ya ibi to le binu lo o le binu lo awon le de kan be to pe ko si bo se fe o le binu lo be o ko sogbon ni wa bere visa lowo e o ni visa ona wo lo fe gba iru awon situation kan wa te pe omo ma pe ba pe ban ba isele ara re o kan ma gbona ni ko si to le se o le gbe ja e ni kori ta be o ninu olorun ni kori ta be o ma ninu owoli re mama ye ki gbe dadi eran mi lowo o ni omo o wa ni igbekun o kokko gbo voice yen sugbon nigba keji wa gbo voice mejeji pada a wa pada sinu adua
3: nkan to se ogbono mo ni o ku se oluwa o ma so gbara do ti sa mo mo lo ri jo pe fe mo ba so mo to fa da ko jo ki mo lo sa mo ni ba mo o ma mo ko ni o lo lo ra do ni ile ni ti a mo lo se ni se lati mo so ke je ni o ni wa mo wa so ko wa ni ki ti be do gbo fa da na mo ko jade ko jula ti mu ko mo ko ko ye lo so bi oba la so kan mo bere pe olorun ti bi oba to te pe ta so ko le gbo e mo na le ri gbo le ri oba ba o sa mi bo ti re lo
4: ah baba mi ninu oluwa ipe yipe ni ojo ti mo se di photo yi si ah ipe yi daju baba mo ni gbagbo ninu pe yi o to mi o so mo jo lori afefe ni sugbon mo ma wa lu sinu fuwa pe baba ipe yipe ni ojo ti mo se di picture mo yi si ni gangan baba mi arugo wo ni lolo baba mi se yi ojo yen gangan lo mo ma jade mo se di si ni bi owo san owo ro le ma ni baba amodupe lowo olorun o e ma se de ruko esi baba mi o wa ni kan lo ba mi gba jade baba ipe ni pe mi pe daju mo wa ni gan ti mo ba iye pe ni daju mo pe daju tele sugbon si mi si mo tun gba ko daju ojo yen gan lo jade o jade lojo gan ojo yen ni eni ti o mo ri mo lo ba ni jade ni angeli se bi oba ba mi koja lo sibe ko so angeli re de niyan olorun se bi oba ba mi so angeli e de niyan o ba mi mu jade o wa lo de niyan bayi o ba sendo nko si ni baba mi o ese mo dupe o
1: so pe oluwa
2: oluwa
1: olorun woli mi
2: olorun woli mi
1: dasi oro mi
2: dasi oro mi
1: ni korita ko ye mi mo
2: korita ko ye mi mo
1: gbogbo eyin te wa ni korita ko ye mi mo loruko jesu oluwada ile olo ni
2: amen
1: mo ran angeli bi eniyan loruko jesu oya ko dide fo
2: amen
1: o ti ra anu gba
2: amen
1: anu le se anu ni anu na ni wo ni se npe ti fi mo down anu ni ore ofe ni mo gbadua anu to ma gbo ti e ta du o ninu loruko

0: In the name of Jesus. Gbogbo eyin omo Olorun ta jo nlo Jerusalem ta jo nlo si Jordan aku mura mo ti mo pe gbogbo yin ti mo ba se fe rin aha ba ti mo ba se fe rin loruko Jesu ti Nazareth layo ati abowa Olorun yo pa mo loruko Jesu
1: amen
0: gbogbo eyin omo e ma gbadura fun wa ani awon kon mo so pe daddy mi to yin gbadura fun e ma so mo ah e ba ti e ma so fun mi mo pe eto gbadura fun wa adura eyin ayan fe na lo n gbe waro abi ngbe la tun aye gbadura to eyin na e ma gbadura fa wa na ba se gbadura fun e ma pray fun wa e mo pe ageju laye mo gbadura loruko Jesu ageju aye ko ni gbe omo re loruko Jesu ngba momo yen ke koju re o to mo yen ni sugbon ni ojo gaga to pe woli re ni ojo na olodun de ran ge di bi eniyan bi ageli o de lo chomo sile that same day ko jojo keji mo gbadura ta ba ri igbekun ti omo re wa loruko Jesu atusile
1: amen
0: o la tusile
1: amen
0: o la tusile
1: amen
0: anu ni egbo oti beli wi eja wo ewe mimo mo wa nu ewe Rome ori kesan ese ke dogun ati kere din logun Romans chapter 9 verse 15 and 16 kilo wi
2: ni tori ori fun mo se pe
0: tori pe ori fun mo se pe
2: emi o sanu fun ani ti emi o sanu fun
0: emi o sanu fun awa ti emi o sanu fun
2: emi o si se iyonu fun ani ti emi o se iyonu fun
0: emi o se olorun so be pe o ma se iyonu fun awa to ma se iyonu fun
2: ije be ni ki se ni ti o fe
0: ki se pe en to gbogbo eyan lo fe ko sanu fun bo ki se gbogbo en to fe o ye ka fala sibe ye ki se te to fe sugbon en to ba fe sanu fun lo ma sanu fun mo ma so fun gbogbo eniyan ki se ise ojo kan na fi fun yan appointment ti o ba fe fun on appointment won ti lo wo ki lo ti se won ti lo wo ise re bibeli de wi pe mo mo ise re kini akosile ti nbe fun akosile lolo mo wo akosile mose igbiyanju re akitiyan re gbigba lati fi le oba sile tori awon eyan re olorun record e pe iwo ile jafa awon eyan re kini akitiyan re kini ise re kini igbiyanju re hanni arobinum kaora bisaya mo so tele bo ba gbagbo lori o ma ra adugba eyi ti mo bi so fun pe gbe omi dani ka gbadura si to ba di asale a to gbadura si adua lo gbagbara o ki gba awon to ba de gbagbo awon ni mo gbadura o ni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun ki se ten to fe yes
2: ki se se ti ani tin sare
0: ki se won tin sare gidigidigidi pe ah ma de be ma de be ma gba ko yen ma se leyi ma se leyi ere si sa ko ki se ri si sa slow and steady and win the race
2: because ti olorun tin saanu
0: because ti olorun tin ma saanu because ti olorun tin ma saanu ah o ma ra anu gba
1: amen
0: Gwana yi da o ka de yes. Loru ko Jesu o ma ra anu gba.
1: Amen.
0: O ra anu gba.
1: Amen.
0: O ra anu gba.
1: Amen.
0: O ra anu gba.
1: Amen.
0: Bi ko pade Jesu. Ngo pade Jesu. Batlume loruko e. Ngo pade Jesu. O na ki gbe ni. O na lo se gbo nu we map chapter 10 in verse 47 iwe map ori kewa ese ketade la adota. Yes.
2: Nibati o gba pe Jesu ti Nazareth ni.
0: Oh yes.
2: O bere si ki gbe lohun rara wi pe.
0: O bere si ni ki gbe lohun rara wi pe emi o sanu fun enti emi o sanu fun wa ri pe man to wa ni Bethsaida ni eti odo ni chapter 5 iwe ere ti ati owo odo hanu ko sile Jesu lo lo ba. O sanu eniye. But eleyi fura e lo ki gbe be yan ba ki gbe down. On a bere yori ba, yes?
2: Jesu!
0: Jesu!
2: Iwa ma dafidi!
0: Iwa ma dafidi!
2: Shanu for me!
0: Shanu for me!
2: Oba la posi ba wipe!
0: Oba, gwa mi sa! Toba no lo chochi la oran se bi oba! to ba so pe eyan marun meji aso fun e ko ko ma lo sosi to ba lo fe gbadura awon ka so pejo to tin gba nko ajo la dua to ba pe fa dua sare ma nye sare njo yen jesu de ri on de sanu e yes
2: ki pa inu re mo sugbon o ki gbese ju be lo pe iwo mo ja fiji
0: iwo mo da fiji
2: sanu fun mi
0: oh yes
2: jesu si dese duro o si pase pe ki a pe wa
0: oh yes
2: won si pe afoju na won si wi fun pe
0: oh yes
2: suju ka jide
0: yes
2: o pe o
0: yes
2: o si bo awu re sanu o jide
0: ewu to ba sanu ni pe gbogbo awon ohun idiwo o party ohun to le di lowo lati gbadura ohun to le di lowo lati ba jesu won se kini o juda le o party o sare to bo nilo korira yes
2: o si to jesu wa jesu si da won si wi fun pe kini wa fe ki emi ki o se
0: kini o fe ki se fun egan yes
2: afoju na si wi fun pe raboni
0: raboni
2: ki emi ki o le riran
0: ki emi ko le riran
2: jesu si wi fun pe
0: oh yes
2: ma lo
0: ma lo
2: igbagbo re mu olaraja loju kan na
0: oh yes
2: o si riran
0: o si riran
2: o si to jesu leyin le
0: lo

0: Yesu. Mimi mo ugaji na ugaji le mbwa. So po Oluwa
1: Money is defense. So, Oluwa.
2: Oluwa.
1: Mo nilo owo.
2: Mo nilo owo.

Anomaly, anone, awe to fe gba lo so mo pe anone, anu la fe fi bere fun, e fi kale ko mo ni ka underline no bible yin, bible pe ki se ti awon ti o fe, eyan le fe ko mo ri, lo se ni lo.

0: mo fẹ ka gbọ ire obirin ko si n tọlọhun o le se ko de si n ti o le so di nla ta anu ba ti dide woman yen ni daddy mo leri mo wa wo pe eleri iru eri wo le emi fun ami mo gba ire lowo e mo ni kilo sele o ni ara awon te fun 10,000 john o ni ara awon lohun mo wa pa se mo wo ah ni sa furo 10,000 a se awo e ti yi pada ni a se dahun ti de ewo e mo je n soro ju o ya wole
1: oruko mi n kikele mata mo wa lati woro o se yen pe won fun baba fun ani owo empowerment ni last year baba se bi baba won fun ani owo empowerment last year 10,000 naira mo wa fi se business mo fi erori e mo fi ran mo ni lewe o lo si poli of osun so elekeji ni pe mo ri gain ori e mo tun fira le igba ti mo fe ra le mo lo sibi kan mo lo sise mo ba won sise nbe ni wa ri pe ibe adugbo e mo like le so ma fi lo wo mo ni elegun ta le gun na se mo le ra ile nbi mo ni kirete mo ni mo le ra mo ni ile bi ohun o mo ko sin to lohun o le se mo ra olohun se gbe ba aba mi ra tori pe mi lagbara pe olohun se gbe ba mo gbe keni ma sa ba mi se fa wa ide esa ku sa get it so ma only one man kan to ti wa lori ile yen won ma n pe lo e lori radio o ta le ohun ta le olohun lo wa nbe mo fe ra mo na mo ni eleyi emi mo ni pe emi mo fe ra ile yi pe ebi lo to si pe ba no ba wo mi ba ni ah se eyin le fe ra le mo le mi mo fe ra won ni ise o gangan mo n se mo ni ami mo ri gba mo ni ise bayibayi mo n se ise snacks mo n se ohun ni mo fe fi ra ile yi so kasa ma fowo gbo bi le se be si mi lowo mi mo se ra le yi
2: mo ni kosa lori e you give him 10,000
1: then
2: you know you put 10,000 you know
1: apo at 50
2: at 50 that put 10,000 now one more 10,000 see a little bit snacks now ninu ere snacks let's talk about the poli
1: then
2: ninu e let's ere wojo terale
1: then
2: now same but you know hello me graduate that what happened to you yo apo can 25,000 do apo go 50,000 about
1: 10,000
2: 10,000 25,000 50,000 now only 10,000 o de lo si smart o de ra ile o to mo lo si poli ibe ni o mo mi ta fu na lo si le iwe o de graduate a de ma sise won a de ma so pe ko si nkankan ko si nkankan ko si nkankan tori pe won o mo bi to nkan tan se awon to n ta smart tonta ka tonta shu tonta shuya legbe ona wa de ma achieve ni pa ke to kawe a ma se pe ise ji de lo fe ise a ma se wo si lori ise package what you are doing o de ma ni ere bo gbadua e lo ma po si eh doji ti boju o de ti awon kan re ni je pe le be 10,000 se I want to know ye them see salute the money o de utilize e e wa wo ere lo ni o ra ile ki se re lasan o ile gidi lo ra o ya olohun ko de ile yen ade
1: in the
2: name of Jesus
1: e lo ma
2: po si Jesus lo awa
0: ah so pe oluwa
3: oluwa
0: sowo temi na di nla
3: sowo temi na di nla
0: oluwa
3: oluwa
0: so se mi di nla mo mi lowo
3: se mi di nla mo mi lowo
0: ko le gbalode fun mi
3: ko le gbalode fun mi
0: ara moto gbalode fun mi
3: ara moto gbalode fun mi
0: ko gbadua o ye gba iyanu re iyanu ma sele loruko jesu loruko yo ye gba iyanu re gba iyanu re gba ipade oni ma paje gbogbo bi to ba wa make sure pe iwo na darapo mo ipade toni o wa ni ugele o wa ni benin city oni yi make sure pe o wa ni ipade lai o wa ni port harcourt o wa labuja o wa ni saki o wa losogbo o wa ni nesa o wa ni badan abi abi okuta tabi be lo gbogbo awon branches o tan se ipade Wednesday mo fi sere o to ba wa leko ola Thursday mo fi sere o bi o mi re dani awon alufa ni mo fi asere fun won ti mo adua ti won ma gba loruko Jesus o ma ra anu gba o ma ra anu gba awon apere gba bo won se wonder igba ta wa nu awe 50 days ase mama yen o ti wa nu aisan sugbon ninu awe ati adura egbo ti mama ewi
1: sutu ni wa te mo wa ni ise ni ju ekun loju pelu aisan aso tipe tipe ni wa
0: What time love for 1992?
1: Alpha orisirisi. Para my brain. Hypertension, stroke, and asan orisirisi. Ti mo n gbe kakiri for long. So mo wa le si party kan. O le mi 1 kilo so. La la ni ya ni ha kilo de. Ki lo si se bi oba. Ki lo si se bi oba. Mo ko ma n gbo mo aso mo ni mo gbo ni mo to je be ni mo. O ba ju o bi by phone. O do ni jo ta le do ni. Oje mo sha se tesi obi wa ni first time to my baby ba o fara balẹ mo mo se se service o te mi long inu mi jo ayo mi kun jo lati ba ni mo se wa bi ni so daddy wa se fasting and prayer ni december stroke february mo sick gan nigba yen na o ko n wa bi mo n roju mo wa mo do ni gbagbo mo se wa emi ni gbagbo mo lo se ki ma fun service so daddy wa se fasting and prayer 50 fasting and prayer days. We shall manage me on the 4th January or on the 2nd. We shall work. Balance all the balance all the time. We need to get around. We can't ask to see them. Sorry, but I'm not sure. For me, a week, I'll need balance. Yeah. We go much into service. We buy into service. From there, shall we loan me? We loan Roro. We buy Dura. We loan Shiba. We go go. We go buy some. Mo se ri pe o jade ni ko kan
0: lati 1992
1: then omo ti mo bi nigba yen o ti wa ni school ti nsise bayi bank lo ti nsise bayi omo ti mo bi lati gba yen mo sa dupe lowo Olorun pe alaafia ti de sara mo ti ni alaafia okan mi be ti bale
0: ayo mi so Olorun so bi oba bo so ri so pe Oluwa
3: Oluwa
0: mo je so se mi
3: ma je so se mi
0: so ta ba ri ofa Tin belara mi. Omo mi abi aya mi. So pe mo pase.
3: Mo pase.
0: Loruko Jesu.
3: Loruko Jesu.
0: So pe jade.
3: Jade.
0: In the name of Jesus. Odominera.
3: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
0: Je wa won celebrant o wa nbi atawon lojo bi. Mo gbadura fun yin. Gbogbo lojo bi oni, oni wedding anniversary. Nje mo ya ojo esimi mo. Fun ojo ayo yin ojo ibukun ojo orire ati asiyori loruko Jesus Oluwa ya sinimo
3: amen
0: egba lo ko wonu aye re
3: amen
0: kile ko anu ko si
3: amen
0: le ko ju re ko si
3: amen
0: e ora anu gba
3: amen
0: gbe yawo re ko ni daru
3: amen
0: o buku fun gbe yawo re
3: amen
0: in the name of Jesus
3: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus ora anu gba
3: amen
0: awon celebrant wa to wa nbi number 1 ake ode taiwo Ake ode kede Folasade Oraji Oye banji Opeyemi Omo toso Fatima Mustafa Ajike Opeyemi Oye banji Jima Oluwakemi Olabisi Emmanuel Ati Alegbeleye Elizabeth Happy birthday to you Loruko Jesu ese opo odun laye
3: Amen
0: Iyanu ode sele
3: Amen
0: O gbadura gbogbo eyin te fe se ore anu o gbadura lekun anu yen ko se fun yin
3: amen
0: iwo to lagbara ati se ibokolo ko wonu aye re
3: amen
0: ona yin ma la
3: amen
0: e o roju Olorun
3: amen
0: e o ri teniyan
3: amen
0: e o ra anu gba
3: amen
0: e o de mu eyin wa
3: amen
0: se Olorun mu be
3: amen
0: o le yi pada
3: amen
0: pada agbara ko ya se mo
3: amen
0: agbara ko wonu e
3: amen
0: yo sisi agbara
3: amen
0: yo se itusile
3: amen
0: yo se dande
3: amen
0: wa mo re pada wa
3: amen
0: Jesu Oluwa wa
3: amen

0: kere to ika ko sile ninu ere yi o tun wa si wi pe ibi to ba pi olu ma ya si ki lo wa de titi le fowo pamọ re fi gbọdọ da yato
1: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun fesi ni ko si ijiya to ro mo yiyo owo re nigba to ba wu o o tun ni san owo kankan lori fi fowo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edinwo to to ida mewa
2: 10% ni gbogbo igba to ba ra data
1: tenu lasoko
2: ofin ati ilana an tele wa o
1: smart cash latodo Airtel
3: Ka se afihan Maggi powders. Maggi signature jollof fun party jollof aladun. Maggi ginger ati garlic flavor fun afikun adun nje. Maggi chicken flavor fun nje adi aladun. Maggi mix pie fun obe. Ati asaro ti o feran. Ati Maggi fish and shrimps fun awon nje eja odo. O ti o si dara ju ni pe o le lo Maggi powders ni ona ti o ba fe. Afi awon eroja eleyi ti o mo se Maggi powders lati fun nje re ni adun to dara. Awo to joju ni gbese ati orun aladun to npe ni wa.
4: Yan adun re lo ni ona re emi ati Maggi adara

0: 3 in 1. O mini kaloku ko fi kun.
1: Kivo. Dari mix.
2: E ku le o. Ah, e bi n pa ka si nkan si mi la.
3: E ka bo iya mi. Ki le wa je bayi o.
2: Ah, iwa na. Mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
3: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
2: Mo se won ko mi. Mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
3: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
0: Flash FM 105.5.

0: kitinti luwa lawujo iroyin ri daraya nle yi adirunke adesola olori sport man gbe wa debe anytime any day jawosi on splash fm 105.5 ibadan awodi turi bara lori yeni lekileki turi kefun tun lo moni ginigi si ni o olori sport tuti pada ila boto el ni wuta
1: Oda any temi adirunke adesola olori sport ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo eni kan kuje ni gungi are ni ma yan funu ewo ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
0: dede mo tun gbe de on ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan lagun mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atojo eti Friday ni splash fm 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

0: alẹ kaabo pada sori eto ilubirin mo nwoju ago wa mo ri wipe yo se pataki tori pe ibi ta nya lo o po pupo lopolopo sugbon mo mo wipe alejo wa won gbianju lati ba wa menu ba won bi to se kokokoko julo nbe oni kini kan ti mo ri mo si mo wipe iforowanilenuwo yin na ni o je ara nkan ti o tamiji lati ri wipe keyin na te ke wa ba wa so lori eto loni kini ibalopo laarin lokolaya soni kankan se pelu ohun ta nso yi aisan jejere tabi awon kan mi
1: oni kan se ni won ba je ka fu bayi for example now

0: ni akin yin o wi pe ka bo pada se kan ni ti omo lu abi
1: yes sir
0: dan ko gbiro yin se be o nte so wa iwaju eyin eyan wa lori radio le tin gbo wa agbosuba kare fun yin o e dara po mo wa ni atayu jara ni agbaye ke le je igbaladun royin ohun ti woran taworan re o da je kemi o gbe yin pada sori oro kan to du wa o di taratara ne ipele eko ole to si de oro ikilo won ni oro ohun na logore tabile ti kere awon olugbe ipele eko to si di oro ikilo fun won bi pe ajo eleyi ton ri si imototo ayika ti agbegbe nibe awo asekun ofin re o ti to awon eyan meta la kan won ni se ri awon meta la ti an so nipa re hun awo ofin mu won nitori pe awon opopona e to gbajugbaja ni first tag ni mar 2 ni ikorodu ni leyi to je pe ijoba pese re o fun ka lo kabo oko atawon eyan ti an ba nfi ese ko won ni eje mo wi pe ibe ni an pate si o won pate ohun tan koda oko fe le ma ri bi ti o mo gba koja ati koja elese won fi ara agbara ni o nigba ti won wa se atotonu latare bi owo osekun ofin so tu awon meta la na eni so nje adari fun eka ton ri si oro to ni se pelu eto iroyin won nibe iyan mu kailas anuse nigba ti o salaye loruko en so je oludari agbajo ohun eyun omowe moyiwa agbadegesin oni be ni owo wa mu won a ko won nle looto awon meta la lagbamu oni ojo aje o e sojo ojo ikejila ati ojo isegun ojo iketala osu kewa odun ti a wa nibe oni ona ni en toje oludari agba moyiwa agbadegesin o o pase pe akilejo ko se nile se e wo gboro aye lo e lo wo awon arufin e lo sawon opopona gbogbo enikeni te ba ti ba to pati aye raye ntin ta be yala en polowo oja era be era te se be o ire si gbe ko o oni edakun e ko won nle te ba ti ko won nle tan won le jo lamba po pe labe ibawi ofin nigba ti o wa pari atotonu re o oni se ri awon kan ti won be lawon agbegbe le ita daruko na oni se ri kini en danwo won da le be oni ile ohun ti o wa da be odi ajesi ni o o wa di gele motion o lo wa lo be o si di gbogbo awon opopona oni yato fun eleyi to nko awon ayika ti agbegbe to ye ko mo toni oni ko wa mo awon orun buku buku ni se be eleyi ti mo run be o oni sugbon ni baye ajo na ti se to lati sepele mo imototo ayika ti agbegbe ni pele eko oni pa banbari e ni pe se ran metetara to wo ofin gbamu yi ati gba won mu owo ofin ti to won be ni a fi mu won ko ata ibawi ofin iwe iroyin Daily Post lo je ka ri gbo pe afurasi kan ti an je eyan meta la lowo osekun ofin gbamu o tori pe an se karakata loju popo ni ipinle Eko
1: to je ka lo si ilu Calabar won ni owo ile ise olopa ipinle Cross River na lo ti ba okunrin kan ni odun 36 ti won poruko re ni Peter lori biba opa lori biba awon ohun to ni se pelu ina monomono je o won ni ero amunawa ile itamo si transformer ohun na ni okunrin yi lo mo baje ni ilu Calabar o won ni wipe sadede ni awon ara adugbo ohun ni won gbo ti nkan dun gbi won nigba ti won gbo iro nkan yi ohun na lo si je ki ina eleyi ti won tin je anfani re ti won tin je gbadun re ko lo lojiji won ni leyin eleyi naasi ni won sadede ri okunrin yi o nibi to ti fara pa si legbe ero amunawa transformer yi o ileise olopa wa je ko di mimo pe awon olugbe ni agbegbe ohun to fi mo enikan ti won poruko re ni Emmanuel na ni won ni won wa mu ejo na wa si ileise olopa eleyi ti won si se lalaye wipe sadede ni awon gbo iro nkan eleyi to si ta won ji ti won fi lo sidi transformer ohun o gege bi atejade ti agbenuso fun ileise olopa ipinle Cross River ASP eyi to pa Sunday Akata to fi lede o won ni wipe won ni won dola okunrin yi bo te tile je wipe o ti farapa ti won si mu lo si ileise olopa ko to di wipe won gbe lo se ile iwosan ki won le toju re lakotan atejade ohun tun so di mimo wipe lara awon iwadi ati iforowanilenuwo eleyi ti won se fun okunrin ti won fura si yi naa ni o je ko di mo pe ohun gangan ni ohun wa nidi ka mo ji nkan nidi transformer won lo si tun so awon to mo nta awon nkan to ba je ohun to mo nta fun o ni ki se eleyi ni igba koko ti ohun o ji nkan lara transformer sugbon eleyi lo bu lowo to si tu ohun lasiri ko tu lasiri nikan o koda o tun fara pa olohun lenu e loni mi o fi ba lo iwe royin daily post lo gbe ekunrere royin na
0: ah e ri pe yen o lagba po afi suru o
1: won ti lola atijo ah ni npe o to mu yen
0: ta koko yen ko
1: si nko fire for fire ni do we I do you
0: oh god you olorun ba yoku ba ni da si o o de je ka lo sekata agbarijopo awon odo ti agbegbe kan ti an pe ni opara won ni ibe ta nso yi o je awon ti eya etiope eleyi to si je pe apa ijoba ela orun ni nipele delta ona ni o ma tin fi esun ka awon na wi pe inu buku ibi won pupo pupo jo nigba to bi won to won ni o ba lo tara tara o eni to je olori patapata fun gbogbo agbegbe un won ni o ba si lo be le lo be ti won lo be baye won ni oko eni eleni oniyan lo niyan ona ni ajuna lu o won si jo pata pata ni kọlọrun oba ko saanu fun wa won ni bo ti le je wi pe on to fa sababi isele na olọni ise pelu odo kan ile to se be to kan ku iku ohun ni airo tele nigbati awon odo tinu nbi ti won si lo si beta ratara pe adakun tori olọrun eyin lo lori agbegbe ye abi e beyin lo lori afigilante anigba anigba oya e juna si oko won na ki won ko gborun ewo won ni eja mo pa won yan pariwo aje bayin odo yi eni suru e te suru won ni bi an se ro won so won ko ti ogbin se awon imoran alaafia na ni nigba ti won paru ya tutun won won ni awon odo ohun na ni salaye toju won si koro jojo ti an se lalaye wi pe ah eleyi buru jaye eni eleni oniyan loniyan afigba te mu e da mi e legbodo tan atubere si ni wa ma be yin o e toju e iba je pe ba ti peju ta soku ologbe ba ba wo lori are be won ni o sese oke olojo ko ma ti de nigba ti won pare atotunu won won ni bi awon agbagba pata e to wa ni agbegbe ohun na ni o se alaye pe ha eyin odo ye ni suru eni suru ohun tagbalagba ri lai gori tabile bomode bagunle alaja meedogun o sese o ki o mo re nkan kan won ni sugbon sa awon osise le to abun kan won ti ba won da si alaafia pada sawon agbegbe ohun ipinle delta na ni ati mu yen wa fun yin gba nkan gbe o mo tun le leyi o
1: kọlọrun ko gba wa ipinle eko ohun le mi lo eko aromi sa legbelegbe won ni awon marun na ni won ma farapa yan yan na leyin ti oko nla kan eleyi ta mo se howo truck to ga ni iwon ese bi ogoji eleyi ti won ni o lo re fori so awon oko ero meje kan ni agbegbe bega bi eni pe eyan morile karao ni ojodu ni ipinle eko won ni awon ajo eleyi to nri si lilo bibo oko ni ipinle eko na lo wa so ninu atejade wipe ijambo ohun na ni o waye o eleyi ti oko lana to si lo re fori so oko akero mazda kan eleto e pe ipinle kan si ipinle kan ohun na lo na ati oko akero bosi mi ta mo si toyota hiace won ni awon marun ti won je ero ninu awon oko yi na si ni won farapa o nibi ta ti ri obirin meta ati okunrin meji to fi mo awako oko won won ni iroyin wa se lalaye wi pe oko nla yi na lo ririn ajo lo si lo ririn ajo bo lati ipinle eko ko to di wi pe o lo re kolu awon oko akero meji yi eleyi ti awon eyan inu e ti won si farapa yanna yanna won ni won farapa pupo gege bi atejade ohun se wi won ni awon eso ajo lasma ona si ni won do la awon eyan ohun pelu iranlowo awon olopa ti won wa ni ile iso olopa agbegbe iseri ati awon onimoto mi ti won jo wara won lati fi se iranlowo fun awon eso ajo lasma ti won si ko won lo se ile iwosan eleyi to man jigiri si isele pajawiri to wa ni enu iloro to gate ni ipinle eko lati ri wipe awon eyan na nko won gba itoju bo se to ati bo se ye won ni leyin eleyi na ni won si ko awon oko na fun awon olopa lati le fi se iwadi won bo se to ati bo se ye pe kilo fa ijambo ohun to fi waye ati lati gbe awon igbese eleyi to ba se koko nipa ati ofin iwe iroyin daily post lo gbe iroyin na
0: ọdọ ẹjẹ ká padà sí ìpínlẹ èkó kọlọrun ọba kó mọ jẹ kí iná dúkìá iná ọmọ kó mọ ju ẹnì kọọkan wa o wọn ní iléeṣẹ panápaná nípínlẹ èkó náà ni ọmọ àti dọlà àwọn èèyàn agbalagbà méjì kúrò nínú ìjàmbá iná gbórí ilé fẹjú kẹkẹ wọn ní ìjàmbá náà ọhún náà ló gbéra tán o ẹyin ò ní ilé kan tó jẹ pé yàrá mẹjọ ló wà níbẹ wọn ní òpópónà ìtìrẹ nípínlẹ èkó gan ona ni sele gbankan gbe ohun ona lo ti waye enikan be o fi arapa yan yanan ninu atejade eleyete fada iro maria eni to je pe ona lo je enikan oga agba ni o ni eka ile itori si oro to ni nse pelu itoju awon araalu ni le ise panopano nbe nigbati o tepele ma wi yanu re o ni eri gende kan eni odun meji le ni ogoji 42 years old man o ni eleyun o mo farapa po oni kilo fa ifarapa re o oni a iru awon eyan bayi o mo wopo a iru awon eyan bayi e gbo won o mo to nkan laye mo oni se ri o gbidawo ni o lati le do la baba agbalagba eni odun marun de ni 80 a 75 years old man oni baba ta so nipa re yi hun awon di wura oni ko le rin o wa lori aga ti won joko le ti won ti man ti won ni oni sugbon sa o bi eni eleni oni olori yen ni odun meji le ni ogun o sare pe baba ah ina ni o wa pa yin bayi tori aile gbera dide yin won ni eje mo pe o belu na ni o o lo be o pale baba mo o si gbe won kuro nbe o do la won won ni latari be o na ni na ohun mo ohun na o fi arapa pupo ju ninu gbolu akosile bi na ohun gan nibi to ba ise de ninu ele to ni ojule mejo na won ni eje mo ye pe yara meta ladawa te mo dawa ta mo se 3 bedroom flat won ni eyun o wa ni owo oke won ni tori pe ajake ni ajakeje awon eyan tin be nbe kaluku na ni o se be won sa sala fun emi won o sugba won duki anko o se be ojona nigbati won pare atotonu na won la dupe lowo olohun bi pe aye ni baba arugbo wa o baba eni odun marun din ni 80 aye ni won wa won ni ere ni odun meji le ni 40 en to lo do la baba agbalagba oni lo to farapa sugba aye lohun na wa baye o n gba itojo ile iwosan gbogbo gbo ti gbagada oni be ni afidi e mole fun yin ko be wude o emi kankan ko se ba isele ohun rin
2: Bankogbi iroyin iroyin agbosogbanu
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Jeka se afihan Maggi powders. Maggi signature jollof fun party jollof aladun. Maggi ginger ati garlic flavor fun afikun adun onje. Maggi chicken flavor fun onje adi aladun. Maggi mix beef fun obe. Ati asaro ti o feran. Ati Maggi fish and shrimps fun awon onje eja odo. O ti o si dara ju ni pe o le lo Maggi powders ni ona ti o ba fe. Afi awon eroja eleyi ti o mo se Maggi powders lati fun onje re ni adun to dara. Awo to joju ni gbese ati orun aladun to npe ni wa.
1: Yan adun re lo ni ona re emi ati Maggi adarapo gan.
2: Ah, o ti de blender to mi ti de o je ki n de wo na.
3: Kini to n do bi generator?
2: Ah, she blender to ti baje ni mo wa ma lo bayi nisin.
3: Idi niyan ti awon eyan fin lo Jumia. So ba je pe Jumia lo ti ra, ti oja na o ba je ohun ti o nreti, o le da pada lo fe, wa tun ri owo re gba pada pelu irorun. Jumia si ni opo ohun mi ti o le ra, ni owo to ma ba ilara mu.
2: Da pada ke, leyin ti mo ti si.
3: Be ni o.
2: Ra oja lori Jumia pelu ifokanbale, da oja na pada lo fe, ki o si gba owo re pada laarin ojo meje ti won ba gbe oja re de laisi wahala. Don Jumia wo, wa fe na e.

0: bi ni
1: e ja gbohun mama mama eni to bimo yi gan
2: agboli
1: e bi
0: ti awa yi omo mi gan gan bi olomo mi ni omo yi to ta sa gbo ni wi pe won ya ti wu peters kun mo nipa teni ka je paje pe bo lo tin bo o le do ele bo lo won tin bo
2: ele bo won bo lo won se je
0: in mo bo se je ladugo tori ko ni mo lo
2: tin bo
0: o le do ele bo lo won tin bo iko ni mo gbe mi gbe le
2: ori ti o wa de yi en bo ni o to
0: je o na mo se ko ba n da pada e sa lo in mo bi to to bi ese ba n sawari re e jo tori olohun to wa ba n tori omo olohun pada ni ra lo ti jade laye o
1: Hmm.
0: Oh, I've been out.

Ewo wa Facebook Splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor ni TikTok na. A n bo nu awon ifigabaga to lanfani ati waye idije UEFA Champions League ale yi iyan ku nbi kan bo bi kan ni o sanfa ni pe wa wo first half o ko wo bi 10 minutes nbi kan o tun ku nbe o tun lo 10 minutes ibomi ifigabaga o o du gbagban kan si Bawon figabaga on si awaye ikegbe agbabolu si Liverpool o na fa koyo o o kan ra itamaje iya to je laipe yi ni waju kegbe agbabolu ti Man City iko ti last ki lo fori konti e ami ayo mefa si meta ni figabaga on bade koda ara abina mi awon leni baba so nipa Bradley Barcola na mi awon o gba meji wole meta ni o n lo ko mi ami ayo to ko mi leyin gba ti Ronaldo Araujo mu to mi ele alakoko Bradley Barcola lo fe lekeji si 24 minutes o mi elekeji goal ti e lo mi 37 minutes sugbon first goal ti e second goal lo je fun Liverpool o pada fi eleketa si ni 66 minutes hat trick lo go Bradley Barcola in binu lo bakana ikegbe agbabolu ti Feyenoord lati orile de Netherlands ona lanfani lati se daada o fi yaje komo lati orile de talo meta si meji bakana ikegbe agbabolu ti Manchester City iko PSG e mo pe latana mo ti ja yin tan pa won lolufe ko PSG won tin senu le pe e lo po ga yin wa eyin te mo pe idije league orile de France ni Farmers League oga yin ta ni e pe wa lati jo ona la won fe ba pade le ni awon olu oga yin lati je ke mo pe league awon e se Farmers League won si si mo ga yin o eyin ololufe league le gesi won ti mo ga yin le ni PSG o ti po ga yin le bi eran ami ayo merin si meji ni fi gabaga on bade ikegi agbabolu ti PSG lati abala akoko film ti bere bayi go alakoko latowo Desire ni 13 minutes go elekeji latowo Usman Dembele 15 minutes go eleketa latowo Fitinha iyen 32 minutes 32nd minutes abala elekeji ni ko egbe agbabolu ti Man City on la won na jade tan leyin awon sepo ropo ile to lanfani ati waye nu fi gabaga ohun Eli Haaland lo mi alakoko fun ikegbe agbabolu ti Man City o di meta seyo kan ohun ikegbe agbabolu ti PSG won fi si latowo Akliuche to ba di merin seyo kan 75 minutes Haaland to fi eleketa si o fe elekeji si lo fi di ami ayo merin si meji bo je se pe ikegbe agbabolu ti PSG awon na lanfani ati re penalty ile ti Ferran Torres to gbanti e ti a so le ikegbe agbabolu PSG Gianluigi Donnarumma to n dabobole iko Aston Villa o do pa Fenerbahce ile mefa sodo ni iko ti Real Betis o fi yaje FC Porto ami ayo meta si meji Bodo Glimt na fi yaje Borussia Dortmund ami ayo kan sodo iko ti Shakhtar Donetsk o na fi yaje AEK Athens ami ayo meta seyo kan Stuttgart o fi yaje Slovan Bratislava ami ayo meta sodo le na mole bi nkan se ri dapa abe onu ta ba so nipa idije ti UEFA Champions League ikegbe agbabolu ti Real Madrid latowo eyin oun lo fi na ikegbe agbabolu ti AS Roma pelu ami ayo merin si meta ami ayo merin si meta ni ifigabaga ohun AS Roma lo ko mi awon ni 20 minutes o to di pe Kylian Mbappe o da pada 25 minutes o do mi ayo kokan ngba to da bala elekeji Donye Malen o fe elekeji AS Roma si o di 2-1 ngba to di 57 minutes o fe eleketa si o di 3-1 kilo se le si
bi olukọ ni o se mo ri bo se ko awon eru ku kan jade o kan ka awon eru ku mi wole ni ngba to di 83 minutes Carlos SP o fi elekeji ko ti Real Madrid si ijoba atalo ala Madrid ngba to di 85 minutes Hendrick na lara awon agbabolu ti a gbe wole ni o fe leketa si o di meta meta 90 minutes Oni Antonio Rudiger o lo fele kerin si to fi di ami ayo merin si meta ile ti ko gbe agbabolu ti Real Madrid ile ti won fi na ko gbe agbabolu ti AS Roma mole star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashier.ng Play 3 tickets, get 30 tickets. Una mbe o, mbe lale yi, emba wine galo la wai. Lati September, lati mpin, 100 million la akpin ti ewo December. Lezi play kasi e tikpe, la aro ni kan le mple, mple losan, e ti play lale, kale e ti play lale ni e ti gbenu se kasi e. Eba loko di yen star 347, star 1004 star 1 hash. Boya network yo doti yin, abi yi, Emma bon website www.cashier.ng egba be yen na wole ba ti mi ni meta le kan na je gbe mo yin le yoko kan meta le kan na bi igba te ba play 30 ani 30 slot nbi number wo lo fe gbe guess number yin be yin na gbo testimony awon eyan tan je cashier elomi le ni o ti play cashier si pe njo to ni meta bayi o lo won cashier ogbon atinu lata eyan fin tawo eyan fin je cash enu bi nkan se ri niyan lapa abe yen o ifigabaga iko egbe agbabolu ti Real Madrid aleyin gbo mi dada ijoba atalo ala Madrid ile ti ko ti Real Madrid tan ti na yesuma won ni ninu dije to ni se pelu ajo UEFA European Cup Wani kegi agbabolu ti Real Madrid on lo ni

35 comebacks. Oni ko egi agbabolu ti Barcelona on lo ni. Nigba ti ko egi agbabolu ti Bayern Munich oni 31. Iko egi agbabolu ti Manchester United on ni 29. Taba so nipa comebacks ninu dije to ni se pelu ajo UEFA papa julo European Cup bo se nbo latodun to tin bo to fi di Champions League bayi bi nkan yan se lonu o ninu kegbe agbabolu ti Man U wahala nbo nu kegbe agbabolu ti Manchester United awon ti an TikTok oga mi Abdul Jalil Adetunji ti wa an TikTok Akube 1 o na ben TikTok bayi wo ni pe yi ko to ti kaase lale yi o Ta lo ni number yi, o ti di NASA n gboro bayi. Won ni pe yi koto, ba play ticket meta bigba te play 30. Ba te play 30 ti ticket ni. Ogbon atinu data we yan fin, yan fin je cash e nu. Bukata. Odaju ni bukata le fi nkan se yan o. Ogbon atinu data o le lo ti bukata o fi ni fi nkan si o. Won na ni pe ko yin cash e ko pa wapo. O joba le bukata lori ni. E je atesowo waju. Ambo nu kegbe agbabolu ti Man U ambo a ni pe de. Be ba fokan ba wa lo. Awuyewuye to waye laarin kegbe agbabolu ti Cote Real Madrid ati kegbe agbabolu ti Villarreal nibi ti Vinicius Junior to ti fa Nathan Saliba to fa ni ran. Se pe mo ja yin tan pe koda ti ko Madrid ti won ba api won le je. Tori ofin lain La Liga. Ofin ajo ti se amojuto bolu alafesegba. Iyen ni orilede Spain ni wi pe ti agbabolu ba fa akin egbe re ni ran ki se pe won jo ja si bolu fi fa ni ran o. Yala o duro jeje ti e. Abosun le jeje ti e. O wa lo fa ni ran. E ba ke lo appeal ni. Kelo appeal ni aye mi ko ma je le aye ta wa yi e le je ofin yen ni pe o kere tan ifigagbaga meji ni o padanu ifigagbaga leyin gba to ba gba card ku patan yo padanu ifigagbaga meji ta ba si ni ka wo bi Vinicius Junior bo se fa gba ballu ni ran lojo na ki o si ki se bo ja si bo won ojo ja si bo won ojo tangu te fa ni ran omo lomo in lo jeje ti e ni Vinicius Junior lo lo fa ni ran nti o fa wahala nu won ti confirm e bayi won ni Vinicius Junior pelu gbogbo to dawo koju adari ayo na tin binu owo fun adari ayo ni owo fun ni uku ma gba oni uku na ma gba oni uku awon uku ti won ma fun oni uku to ba lo ba o labonu to ba bun o labonu o ko ni ri kankan laarin bi wakati kan ogo mo ko ise se poju ti lole oju o lole yo pada clear gba ta re ba bale awon ja kekeke ba fun oni to ba je uku sikun o oko kako o ni ri nkankan awa ti je uku ri ni uku ti je uku laye keke won kon ni e ba fo mi boju na mo ba fo mi boju won ma ri nkan ke mo sanu mi omo to fun mi ni uku ti wo pe sese po ti daran bayi mo lo gbe gese to ju mi lo mo lo gbe gese aso ni uku lowo to gba mi ni uku awon ti to wa nbe na o mo gbo bayi lojo si gba mi ni uku ni bi ati lo gba bolu leti odo won ko ri nkan kan won na uku ifigabaga merin ni won ni ki ara bi Vinicius Junior ni o padanu o e classico ni bo gbagbe yen bi nkan se ri lapa abe yen niyan o baba so nipa ti Vinicius Junior e ja tesowo waju gbogbo awon ti an bi wa le re pe bo lejo Man City bo lo de duro a ja yin tan lale yi gbogbo eyin te fokan si pe Man City oye o jiya igbawo ni won o da ojojumo ko fe si jo kan ti a ni reyan pe wa pe edakun se won ti dejo Man City ni agbon kankan mo
abo ti fun won lowo ni abo ti se bayi abo ti se bayi abo ti se bayi ta ba so nipa independent football regulation alaga won baba so nipa David Cogan ike pataki lara awon igbimo ti baba so nipa IFR independent football regulation o ti salaye gba o te ma reti ijiya ti o je Man City igba wo lo wi se ti play cash e *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng. Ba play ticket meta. Bi gba te play 30 ticket ni. Won o ni pe yi koto. Nipa ikege agbabolu ti Man City yen.

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ni ale yi e ka ale le mo to ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gun mi mo ki yin to logun lale ke to sun le toyi ko to di pe lo sori bed le toyi nbo le tin gun mi kakakiri agba laye
1: gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni oju anu gbogbo eni to mo pe won ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi e je won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyan jiyan se bi loju mo lu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je eni kan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti to bi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo to fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe Lord, we thank you. We appreciate your name. We honor you. We celebrate you forever. In Jesus' name. Ogbe yomo Olorun ni bi te ba wa. Mo fe ke gbe body yin. E wa dide ke foke. E ka foke ni igba meje. Iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba Oloni. Ibi o ba duro si yen na lo ti foke le meje. Ohun to kan ki gbe na ni pe ma ra anu gba Oloni. Anu dide fun mi loni mara anu oya gbe body e ko bere si so mercy we speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu odalebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 ojuwe be anu se ma se ojuwe bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe psalm 23 ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si ibi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le si ami anu omu obi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wipe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won li wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kind yo mo je anu nitori Jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi iwo nikan ni oda mi se won a si o laanu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fifo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo n ti won ni ki n so fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo ni o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi fifo ti mu omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti mba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eniyan ni mo ba wi o ki se gbo eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye e bi nkan mi o ba ti e wa se o ke sori fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo se gbon se sa you are purging 24/7 o mo to fa igbon se ni o sa nlo toilet le me wa ni ko si wahala bi owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name. Now ebo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara. The Bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to ngbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name. Gbogbo eyan dide nibi te ba duo si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o nfe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lare e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday e pawo po oluwa ni ofa soki fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e isa mo sako nigba ti en ba fe deyan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de eda shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba dako enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday ni e ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus mo ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja o ni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke ni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus. So mi o nilo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yo si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abale elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta re iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara tin ta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori tin ta o mo gbe anointing lati orun mo tore bi irise nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigbati nba pari waasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori ofa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ni ni ori ti nta o o ti ni inira pelu gbogbo lasigbo to nla koja wa wa kigbe bomi se nda le be ni ofa adagbe adaso njapo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olohun jo je igbata ba to pari oni wa to lo sita now e wa gbo nkan ti mo fe so ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le odekunle epafras lori facebook tiktok ati youtube mo si be ni keni chat la ro kutukutu lola ni ago mefabo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epafras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow me ago mefabo sister and lo lala si de summit ita bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbare ni to ni aye atun to ba ti di ago mewa ni ola awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo mo gbo program ibo se ngbo oni to ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi gbogbo awon ti fe ra anugba ibi ti ran re odiri laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh teliamana haladish oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi malabalabali abadusha oluwa so pe ni eko kan to ba duro kini kan si pini re pini yen tumo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun oluwa ni ki so fun o pe ejo aye ni bayi loluwa wi mo ni ki ejo yen sare je agbara buku ti nja oje abere ti o fi nkan le eko kan kino jadanu in the name of Jesus e wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi ogun ta ba ti fi han logun ti olodun ti se e mura o an to ba joro re tete lomo dogbon mura la ro kutukutu lola ni ago mefabo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epafras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow me ago mefabo sister oh ati bere soji agbara lori afefe ba se mu titi pari odun re inu mi se ndadu olorun ni ki so fun iwo obinrin ti inu to yi nle moju oluwa ni inu irun ni sa osa yi ohun yi nle se nso nkan fun olufe gbogbo igba ti olorun ba fi isipa ya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu irun ti ra baba ababu abinesha malaka toli abadash itin da inu eru tinji oyi kinle mo duro ninu ase olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju ilo oya gba ominira atekun itusile ko fe si o bi owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu je sari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipilese eko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko ipile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbare mi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo o nti be yen so niyan ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesiwaju oni ati ti igbowole ni iyan ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iyan tumo si wipe bi pastor ri oba ko debe eko re din kan eko igbowole ni ati ti ajinde oku ati ti idajo inipekun ara awon eko toluwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya ale fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro oni bo se tole gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba di omo gbo pastor soro ojo bo run oh my god mo soro ojo bo run gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher. Bo go se nje ti Olorun. E ko to wa nta lowo bayi ti o fi di December. Igbowo le ni. Oni ka lo sinu pipe ka debi e ko igbowo le ni. Oni Bible fi so fun Timothy oni mo salai na ni ebun Oluwa. Eleyi ta fi fun o nipa igbowo le. Ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba da wole won. Bible ni nigba ti Moses gbe owo re le Joshua omo Nuni. Bible ni o si di Olola. Won ni lati ojo yen ni Olorun ti so Moses lo ti so Joshua omo Nuni DNA igbega ni waju awon mo Israeli. Mami se wa so nkan. Asiko ni gba mi loni o. Isoju ori afefe la si nbabo. Ni agbara Olorun ti nba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re. Enikan ni bibo o le me fara instant ati nba sare gbo wole o. Igba ti o ba dojo waju. En to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago. Ebi ni bere si je yo bayi. Nkan tawon kan omo ni elomi nkan wiri wiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbowole o loni o ti fe sare di oba lola ero ba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha tin ba ti gbowole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbowole o pastor ni yawo meji o le gbowole o lori Ben, pastor ti n yale obodo gbowole o lori pastor ti ba n jale obodo gbowole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because other be osmosis and diffusion ni enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti nbo tori mo fe kasari daily agbara olufe igbowole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbowole mi ni so mo qualify lati gbowole nikan igba ti elijah gbowole elisha ogonu re farahan mi a mo so nkan ogbon nigba ti nba wa pada so ki esin ti mo ranso yi mo nsi oniye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi waju baba re lo bi an ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niye mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
2: oruko mi ni akande oyejide
1: akande
2: oyejide
1: nice
2: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
1: ina wa si wo
2: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
1: okay
2: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
1: owo kan yin
2: ben ni ise mi si jira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
1: lowo ti kan yin
2: ni this year
1: mo se lowo yen se kan yen ja mo o
2: mo ri iyanu sele lori
1: nipa be wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
2: e gbowole mi o
1: tori elomi yo lo dena de mi ni
2: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
1: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa ti pa se yin
1: je pa se bo ba le sami je nko owo olorun kan ko bayi mo like
2: ni odun yi
1: olorun eni suru se leyin gba to wokan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo ngba to di august ni 2024 leyin gba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo ma follow
1: mi
2: bo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 77
0: e darapo mo fully
2: 77 mi le ma wa
0: nice
2: ṣugbọn lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
2: shopping complex
0: what to reda
2: o wa lo awon
0: in de je nwo ah ah eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se nje to olorun
0: na wo e 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai mọ̀mọ̀ wà gbé owó yẹn ẹ̀ṣà ó láàmọ̀ ẹnìkan a ó fèkè jẹ èmi tí mo ní mọ̀ gbọ́ pé mo rí settlement ṣe ṣe béèrè mò ń ṣe ń bì ní ẹ̀ ń bá fẹ́ kọ́ gbàdúrà ẹ̀ ń bá fẹ́ kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run ẹ kí pé bàbá mi ó 1 kg ito oda inu bi ti ito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gowo ole to je self con
0: le tun tin gowo ole
2: to je self con
0: self con
2: 4 bedroom four
0: ilu wo le le nge
2: iwo
0: iwo na ni gba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fẹ ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o simi pa itugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
0: true dale bi wa bi
2: true ana mi le mo fi wa si abẹ
0: mother in law yin le fi wa si
2: father in law
0: father but daddy won o si baba yin o simi
2: bayi but wife mi wa bi bayi
0: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa omo
0: e to je won mo won e pe won
2: mommy oba
0: mami oba ati Barnabas
2: Barnabas
0: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni iya oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mike si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
2: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto e mo gboro wa ṣugbọn mi o le ri yin o wa duro si
0: oju daddy yin so be fun won won le le ri mi o
2: eh but ki sadu o wa duro soju window bi mo se wa da e bo bo le te ni wa ri
0: won ni ke se mi le bo
2: yo yoruba ni
0: wahala ti je ndudu ebo ni mi olajo yin bo lo mo je tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
2: ṣugbọn lati gba ta ti wa bayi ti olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: Church. Is a gillen say. So that
2: Aaron ni mo nta bo HND guard it me.
0: Iwe eran wo?
2: Mo eran malu.
0: Malu. Babe leran ti wa nbi. Won ni malu la won nta. HND graduate ni won o. Nigbati yin o woja, won lo fi nkan mo, won wa fe ran mo. Joko be ko mo sun. Mo binu tan mo yi ko nbi loni. Owo agbe ni dide. Lójijì mo ní kọ́ já wọnú ayé kí gbé lọ́wọ́kè máa rí tèmi náà ṣe sit down nice ọwọ́ méjì ní ọkàn ọ lónìí ọwọ́ ẹ̀mí àti ọwọ́ tara gẹ́gẹ́ bí ohun ọlọ́run a ti bẹ̀rẹ̀ ìgbọ́wọ́lé ẹlẹ́ẹ̀kejì ní tòní ti last week oni number one ní Jesus City sórí tí ń ṣe ọyàn ìgbà tábà ìgbọ́wọ́lé ọlẹ́ẹ̀márùn sẹ́ẹ̀ mẹ́fà yóò wà bí wọ́ sí testimony tí mọ́ tẹ̀lé ìgbọ́wọ́lé mọ́ kà mọ̀ kì í ṣe téèyàn lè rọ́ sẹ́yìn onímọ̀ṣà láìná ní ẹ̀bùn olúwa tí a fi fún ọ nípa ìgbọ́wọ́lé àwọn alàgbà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ní agbára ọlọ́run ní ọ̀la ni summit bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin evangelist gbogbo ẹ̀yin worker gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tó mọ̀ pọ̀ fẹ́ ìdàgbàsókè ẹ̀yin pastor ẹ lọ gba fọ́ọ̀mù yín 10,000 ni Thursday and Friday one farm with your certificate. Toba di ojo Saturday. Gbogbo eyin te kabibeli yin tan patapata. Inta mo se lori afefe re. Anabala bi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni. E gba certificate yin. Eni kan ni teyan ba kabibeli, kini se won bi certificate yin sise secretariat ni. Ibi ti wo ti sinu. O le ma agbara to nbe ninu oro Olorun. O le ma shiri an to ba fi Olorun pe baba. One can say sorrow me. Moon, cow, or re. Who in your telemas or who went back the Friday? Toba your job Saturday, Boba, want you want to pass through Bible school. One near fancy certificate at the graduation to one. A woo, a to daju. A moo say, a moo, a demon. A jar loss on Facebook, TikTok, at YouTube. A gome fabo, or definitely a papa. Me by your charge. La rock to go to Lola, near gome fabo. Wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras woli lori afefe ori mi kan lo si o dekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefabo 6:30
1: eyan omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se in to ba wu oni o fi se sugbon se nkan to je pe o le faanu mara sanda mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
0: bi yan ba wole elo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
1: gbogbo eyan mo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je poni lojo ibi re mo fi ase so jade pe latoni lo won agbe odide Olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo so le kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti oku lo wa ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
0: eni kan mo be share testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080